0: Okay, Sam. Hanya lagu tadi, Sam.
1: Okay. Ano gaya lah.
2: Mat, mayo ang plasek kami dito. Na namo
1: utap ko na. Okay, Mar. Okay.